Nani rata Cesta Ajang ang ramai na tau tecu na kenak ya. Nani na pupu tau alun bawang.